abai sem kusuma mune kisegambende ino abai sei gaga kisegambende ino mtakwa timbira bire iryo bana ngabali kivule bete kivule kasozi kivule tibira bire eri abali kisiro iryo bana mtumba mbende no chia person kisiro mwana mwana mata gende mulinga mata buli ajiri ko linga mata ene busogaro iyo eya chabazinga kina namna nakunoze mukaga ngamutuli kumi oyo.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Kale mukago omulungi dakiika ebula 19 kuwere saawa 12 dokuncho kuona kuolwaleero paka esaawa 3 dokuncho kuncho kuona kuolwaleero nga tuliwo nga tuli kwongera okutegeeza ensinga bweri tambula musituke mujje mukole eiganda lo lyagire maiso kubanga aliwa obona kuolukululu asobole okubanga luwa saawa yakunoonya kasente abaana bali kwirayo ku masomero abaana batandika okwirayo ku masomero omuzaire ota sigala waka jama iso kubanga oyongera okuyiriba noni akasente oizeyo omwana wo ku isomero jama iso kubanga asoma kubanga omwana wa omwana bwasoma aba obo oli kumutekera tekera ebiseera bye byo maiso okuba ebitangavu program odegere tuliwo katusobola okubanga tutandika n'enteekateeka eya kalondoozi tujye mu bitundu ebyenda ulonga tunonia kubanda ife batukobere agafire yebali nairala olunaku olweigulo nga abaisilamu baliddaguza onakolwa Idi El Adha Kiyemba Ivan
2: kulumu kakai
1: eh kiyemba lumuike
2: kiyemba lumuike yagere ku idi kiyemba bwe katu yale se idio
1: katuire mtu munonye ku tukobere nsonga idile mu district ya Igangao
2: kiyemba terera tukole owe kitibwa
3: wanji muslim
2: oliwo sebo
3: nkaisanka were ruyeyo
2: eno twachaibwa chaire bulunji
3: imwe mwasaze ufurumuka ku
2: eno nakutwa lumana
3: masimu mwagato lana ku bane mbere yo
1: kiyemba
3: panji
1: lero tulinimwe buti abulao eh lero tulinimwe buti abule inshallah so aido lwa belu abane imwe eruye rundi
2: ikitegeza kiyemba oli mukubanti atakubula ku
1: Mwena atawula. Aleo ngana nanawula.
3: Wako liku jie itu saafula kwa isi mungu.
1: Isi mungu abereku. Ayero wakua dabere bize.
2: So, ula kubola avako.
1: Lero tuli uo buti abule.
3: Omelo kwa wako wabanga netu wake liku bula.
2: Mwena netu waka yabano yuba haba ile.
1: Tu abere mubi ale inu.
2: Yaba ile nzibu. So, atezo mchi nda jindi kuidila kwe buti abule. So, otabula, otabagala.
3: Anti chereza, ebuti aje, ebuti abule, ebyalu babinge, ebuti abule bugiri, ebuti abule bugweri.
1: Bugweri uwo.
3: Ebuti abule bugweri.
2: Aira ne bugiri otunonya.
1: Osobola otukayo muna.
2: Me.
1: Wakumbulirwa ano. Kiyemba tu agalifa iganga muko.
3: Agali kufuka, nalukali iganga awo. Pali sao, oe zinga ba disi kansala bala hila ba yaka ba jile kukofisi ya kao ba jokuto kwa misumali
2: ngachi
3: ati fetuli kuja kugema bela na hila
2: ba yaka
3: ba yaka ituwe ine mkola jawa yaka kola mniba ya kansala baka hili saye na tulizi zi yaka sana kwa sera biti biti asikida kusobala asiyo kutu kama ofisi ngolowo za tikuli ku misumali so omudomezo wa polisi SID eyo omwami cha pastor Yakobi entibutimpera anatandisa okunonya ba kansalabu nani mwene yakulemba ile okukuba office ya kawo emisumali nga kibenda kawo ono kuba mu district yomu
2: ukitekwa kubanga muri muna mwabakaira abira mu kanso na bakulemba ile mu bino
3: Eba nzo kuba aye ngate oba callingire ngolinge nebusogwe no yona sino mulundi ogusose twabona ku mu district yabo eye bugweringa ngaba kansala bana abavire ku bakagema office oyinge bugwe yabo bona ba kansala bona bakuba ku office ya kawe misumali ke bakagema office yao
2: ngaba mulanga chikayoyo
3: bona bakabati ono yeriye joka na yizo batata jata ambuza bulungi mirimo ayinge abamu bakolo lukwesi bakuba ku office era yena idibaji okula batinga babaki usitakao ngo ya ajile kai bale kakao undi
2: ya yena bale meru wagi magana ye
3: iye bagi magana moku ukuna ye ayo ono ba muni yaze nyaze kwa liko banti kibenda kubo na kuchigambo ye beta kao uyu angololi palisa ba maze beta amu oluku esikwesi wakawa chiteka tukubo kwe misumari kao ajia wani ndo wesu lukututamu huwane tulikuenda kao manu bale kwa ati bale mezamu toba ba kubie kwa misumali kao abone yaja oba baluigwe na mani baluigwe na mani
2: kwa kuenda kwa boba kwa u
3: bako
2: hata igangao
3: leka tutoke tujia igangao
2: mm
3: batia personero si siri abomu iganga
2: mm
3: nga bakulemberu wa mtia personu jeba alonze nga naba kumakuma
2: ni mse isentele wabe isentele wabe wakusatu
3: yes
2: mm
3: omwami wakisoro
2: okay.
3: Mm. Yakubu Yakubu ya nchibuti mperano President Museveni ye ida ya tugweja ya tugweja ya tugweja gwele Yakubanti ya Yakubanti ati tumuyugire uwo mubiri
2: mmm
3: unamuyugira uwo mubiri ajaba ni chatukolera nda ifwe abana iganga
2: mmm iganga yokanga district
3: nga iganga
2: mmm
3: adakuba ni chakola atia
2: chaba kolera
3: ni chatukolera mwati ni iganga omu mweni minister ato minaba muno nga ye chitande chine mutamu amani mweida kola mwati nakabili imba dogo mwere no kusina kukunigano
2: mmm
3: ayo ve chamu mazemu amani wajiri okula bati babona list ya bamini sita
2: nga kuzira wa iganga
3: nga kuzira wa iganga
2: mhm
3: hidi ukila mu iganga mubaire nga moku kufeduiki omute gerabulu njabe ilatu wale nsonge debi achi
2: ebi obulimi
3: ebi obulimi
2: mhm
3: omu ami Freddy
2: yes
3: nchi vitanga Freddy chakulaga
2: mhm buine Freddy chakulaga
3: kukumwezi omukono bagu isa wansi bagumwezi omukono mchibia
2: mhm
3: bajiri okuli nga baiga nga bajiri okuli nga muluka lalo utipati ketua likubona mumuntu wa
2: nga mazidari na liye igalandi
3: bako bati ilineri ya Freddy bati wali kulibona bajiri tegeleza bati nganya baba kumuiga nga bati tegeleza abantu abo muiga nga bati kibabwe ine moku kumutu wa muiga nga wapalo weza nga bati waba Freddy Freddy chakulaga
2: kiemba
3: maandiba moku kumutu wa undi
2: kiemba
3: wanjisebo
2: eiga nge yobalo nda Mariam Self tinecho
3: wanji
2: balo nda Mariam Self kuhubwa umanye mpi
3: yesebo
2: balo nda no owe ni UP mudi yobuli
3: yesebo
2: mamunosipalite balo nda Kaluya
4: ene UP
2: ni kuungu simiyoni wa muteze buti president ya anditandi ikile wogabo wa minister igang
4: kuungu tuwe ni alem
2: kuungu we ni alem
3: mbwana Godfrey na
4: hapa wewe na ame
3: Ike tagisa owa minister yinzo no muntu ayinzo ayinzo kubanga yagwa no bwe MP ayo ongo mukuru ya mulonda bulole tubaine ko kwebugiri aonga eri atabirenga nga yabanga ko MP ayibaida ba mugema bugeme ba mu wa minister mukyalo
2: oyo mukungu
4: Kasule Lumumba
2: oyo muntu waibwe
4: Kasule Lumumba yogere waliwo baba katia ba matia kaseje kisanda kino bali bagu baba gairi wale make so officials
2: matia kaseja tiba yeah. Mwaire
4: anti kulu ay kulu no chaba ile ba just mingo baira bali bagwa
3: sa ali kukoba bose abaganga ni ba mulenzi abanga meya yina ya konkoli meya akobati I tutu ruani chizina osolo gima kukwa muntu ngo ya kobozi
2: bamu waini alemu
3: ye nangali kukubati osobolo gima kukubantu mu enare mumu wakubo usibana onarwa ni ile kibina ayo yukere mkukubu no mkuba enare mumu aba balansi eno kwenye kuleze ya vakansi okumuluka o kubatia paso nizibe enare mumu abevi alo kukubati etinti chino chale ma betu weta chata ni basini ya kada betu na chenare mumu igangao tuageza kwa chiruana ayo nga kabiriba no abakuru mchibi na chena alemu kabiri nga bachikuwa wachi bachikuwa nga nga mwena mtu mlo mtu tuidinga na asoro lukuru anise chivi na chivi na opposition yokuwa nga chidamu iganga wano ayo kambi abakuru vene baruana kabiriba luanisa wana wetu tulese ati omuku utasoro lakuli ingira nga chivi nga mwijo ni office da yeni yu pida da zimbibwa mwiganga nolobo ate wali ngira gwe mupi nga endo bakoli ngirire aba ngo bali mu campaign nga this is yasinga kuuma nga ewuma yenga bali kuuma mweni UP nga opposition ya maino obuso gawanu
2: iganga
3: oso kera iganga
2: bwe kiri
3: kuba andi mbo bana banoni ba chairman ba NRM aba ground ya wansi andi abakuru mu NRM bayikirize na bayikiriza NUP yaba ino mwiganga omu
2: bahaji walubi
3: abandibeni nairo boze liyamani
2: ntiyaba
3: mwiganga
2: abakulu tidi bahaji walubi
3: naba abakulu
2: heee
3: aye mbo kabina abali kwe yuna
2: mhm
3: okuogere ligambo kuredio ni kutivye denda ulo
2: mhm
3: aye nga ate chinti chabale melele okubomu ntandikwa nga bene wakabati nankani atundika kabili bene wakabati be uyutaja kutunda leka tulete nankani ate mbubabu nanganaba enare mwebiko nge biene biene iba andi suyo nivetua iba andi gemiye kubaba wa obwa minister kabili biona bia nga moku kukulu kukulu nga chiki yenda kubwa yope nga balina wakabala gira aveni UP
4: yoke
3: Kutimpeda ano mkuru wa nari ngida hati yanga SIGL wali wei NRM kabili wali wakira kuko wa opposition.
4: Ngati chida?
3: Wabwa minister.
4: Be.
3: So ya kubanti, bahatema niba abe rosi wanu, abe miruka, abe vialo, nibana wajwa kubanti. Aba kurubene ishwetu wababunanga ngomusana bewombeka. Ubutuko ili kusawa wendale endale yoru wa igulu. Wababunanga wajire kumukaa mpwe dindi.
4: Babobi samu ukwe?
3: Wanji?
4: Bako ibaye mbanga kwe bobi bobi obwire.
3: Baye mbanga moko woku diyo boko obu ile tebu tibali kuba anti president ya bele mutufu aye bale bali kuba bakulu mochivi na jibali mwiganga bali kuba anti omukulu ya kuzebu vi
4: ok
3: yo kati hao katu vizi tiziza kumbali ya songe
4: mudachi kandala
1: yes mudachi kandala wana jive
3: abateza ama abayi ganga bali kukokoli mida president yewe kakuta mseven
4: kaya abako zechi
3: okuba kabantu abasoko munana tibali kubona mukuli na litandika na lya lya kisiramu
4: abasoka ku executive
3: eh
4: ndi president vice president prime minister first deputy prime minister
3: yes ozira kuba lo munana munana the 8 lwaki yatao ka question maka ya ni maka question maka bali ya ni mayenko nawo president Museveni kulu no abasilamu bali kukova bati kulu nako zebuvi okubanga mubasiza mubona bona bona ebito bisoko munane byenkizo ademi okubibawa
4: mubabere moko ni moze sali gaibwe
3: ngali wale awo bako balo munana osokero osokero okitamu hawo aye lwaki tia beze musiza mu yena yena yena yena yena yena na mutaku ku bantu awo tebeza nti aye ngate idukira go yaito kusaba akalu yakunganya kunganya ngai na abasiza mu abo nga babwebwa gwebya abasobola kumuga akalulu
4: okay
3: abasilamu abo abe abasilamu bona bona iganga kweza nyibusoga yona yona yona ti basimu
4: bachisenkoto
3: bachisenkoto
1: kale tuyanziza bwana Ivan
3: ibi chaja kuba koba kai
1: tuyanziza bwana Ivan
3: ikiriza kalondozi wange muzingire zinge kwano abantu abelwani kaba tuendene mu bugiri yao ate batuulirisa ino
4: okay
3: ne wangobo akume
1: Ngali, tuyanziza Kiyemba Ivan Nensonga Edu Ediva Iganga Iganga yeyo nga abati yami baka walikuwe mlugunia kunsonge yeyo utafuna chifacho chabwa minister
4: otio
1: basoke bakube tochu mbakule mbeze
4: bebali
1: bakala londa abakule mbeze aba satu okuli mudio bole kungu simioni ni Mariam Sef kinone ekisande ekisoka wairenga nabandi abali serving ekisande ekisho ekisoka baba wairu wa minister
4: afunyo mukisa
1: aibu okubatoch mubawere ibo bwa minister bo mulimu mwana wani mwabonga bajiro mulundi ogusoka then bolinga kumona ifa kalu yakiza yali yoku ba mtu olayo ba mwiziza
4: but ndi ye idukira jira kulo ye jira kulo ye jira kulo ye jira kulo ye jira
1: tiwe na rem ate mubawere ibo wa minister mzira wa opposition so bana ifa abayiganga mdeme kwe mulugunia always mwene niye mu kwao
4: kulo no kuza kulo no president 70 years nzo considering ati ya considering zeko na government ya chimemete njoida oyechi ntabuli njoida kola opposition nene yale mungetu wenenga kumuka akena kichiwaire iyo
1: muka akena yena ba muswire
5: ndoza nti Museveni yalindire ku yakoze chibeta strict constitutional requirements wala ni strategic political calculations okusinzira mukuru byasobola kubanga ayogera muzeyi we yali alikogera mukulayira abakala nti kine kisanda tikya kulambala ndolo that's why abantu abakeere abasinga bonji basobola kubanga basulibwa ubetegereza ngalist ya ba ministers wasobola kubanga efuruma both ba cabinet ministers ni ba state ministers so kati mukasera kano muzeyi yali ku calculations kati kibalo wolingira msaada no nitujja mu kibalo oba tusobola kuleta omukwaba abalonde ba mu district ye iganga kulokubanga kati bwano bo bali kulwanira bifo muzeyi yeche yabere ku ticha kubanga asanusa bifo ali ku political calculations decided
4: but niwa banga considering political calculations chatalo bya chomo kulembeze wabula obagetegereza gundi yani yabere mno kulonde samwe chiwai abantu abere ku team ya Anita Amongo batone ina bafuni ebifo
1: obona embere eri iganga nembere eri mu district eruka beruka bona basubira kubanga bakika mu enkoto tiba bakoze bulungi because estambayo ba ya akaluka adema honarebo na biliane tiyaja but balikuwe mluguni olu mkulembezo wa iwanga Uganda ukuleka umchalo nukumbali
4: ukuleka na biliane
1: tiyaja yes at least ya ndivaire ku chifo cha mutam yes
4: na mbakobere
1: then ni ifawa kamuli municipality tuwena tuongele kuchika mwenkoto
4: buti ni kambakobere ezira kulimba nganti public office wa malagaji gabagabatio
5: abantu ekyo bayina okubanga
4: bati ekyo kanchi batukeze
5: era
4: n'ensonga lwaki obona n'abandi tunatandika okubira tochi mu cabinet gyalonze oidaba nanga president Museveni yakoze bukyali ta cabinet eno kayinafu ino
1: anti nalingirire olikuleta balam mu local government waleta na mere
4: na ali no wa state
1: balam nina mere bali ja kuwachi
4: kabi buto mulimo ogutwise ndirekitira mulimo ogutwise ba permanent se kuitale choli ikola
1: yes
5: ya gema ba blogger bebo
4: ndi abata ministries
1: na mere blogger balamu
4: blogger tuwa blogger olukufuna bulungi watu ende pe ba ps watu iso mulimo
5: baidakola
1: gale katsoka tumule mukatono tulikuira tuje ewa sematimba Clovis tuwe gali mu district ya Idinda
6: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, ovo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune cheketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daagane mfarmers ni mudrug shops donadona mu Uganda. Nya kakasibwa ne chitongole cha National Drug Authority.
7: Omurunji, eno muuliriza waifo wo lango. Owachinana na mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Tukusima, era tukweyanza. Otu uliriza nga bulikasera. Wuche tukumanisa, ndiyo kasubula otu uliriza. Kumiku tujaifeja online. Omuli, Afro Mobile, My Tuna, Online Radio Box. Listen to my app, Radio Garden, ne Jindi. Wewa loku uliriza chinana mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumuoyo.
8: Banna Uganda katubanjulire engano ya Blue Ribbon. Engano y'omulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandazi, sumbusa, zikeke, daddies, n'ebyokulya ebirala bingi biwoma okuzaama ate nga bijjudde akawoowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere. Era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetoloola eggwanga bakubireko ku 0750 53 49 76 oba 0786 93 3 yengano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited.

msanye roya bingo abasebone banyabo ansungaza kunyiga stabili mweda msambu star emuhashi amsobolo kubanga temu wangu la kusente zino eza roya bingo omtala gamba nti na utende walirwa omutima oluvanyuma olwokubeera waka ekiseera nga kiweze omwami wange teyajjako waka nti batutule mu nsonga wabula tumanga obutumi babaka nakakasa kimu nti nga ye omuntu bweri amaze okubanga atankoowa nalowooza ekyokuddamu maka gano gye batanjagala omutima ne gugaana muzeeyi yagamba nti tuulakoko ebbanga erigererwa bw'anaabanga tazze kubanga tutuula mu nsonga zino tunaakitegeera nti yakukyawa mu mutima era tunaaba tuyiya ekigenda mu maaso natuula ewaka wano nga nkeera ku makya neŋŋenda n'ennima ne maama ne baaba aba tewakyabeereka mulimu emyaka gy'olaba ng'oyiseeko ewaka mulimu emyaka egituuka n'olaba nga oyiseeko oteruse tokyasobola kubeera waka ku lujja na muzadde wo yenno kasita obanga bw'obanga osoma it is okay Duke University wadde oli wa myaka 26 omwana musomi tannafuna mulimu asoma omukazi muwala wa asoma naye bino binnafumbirwako amaka ne gagaana era biganyeko ddeeka mukantange netta tukirwanyise tuve ku kyalo tugende omala gagenda eyo n'opangisa akazigo ka 5,000 naye nga tobedde ku lujja nga wazaalako makane gagaana agamba nti munnange nakeera nga ne tugenda mu nnimiro ne maama ne tulima ne nkoma wa waka ne mbanga ate enkola ejja waka twafuka bakazi babiri waka wano natandika okulaba nga ne waka wano nze sikyanyumirwawo bulungi si kye mbagambye nga sikyanyumirwawo bulungi natandika okusala amagezi agava awantu wano ngende neeyiye omwami gwe nayagala ng'ono teyaliko mukyala we yali yanoba omwami yansendasenda ngende mu maka ge era ng'okunoba kw'omukyala ono yali aludde ng'ali mu myaka ng'esatu naye nga takomawo kusanga baana be mutima gwaŋŋamba ŋŋende nsanga omwami ono mbe ng'ate mbeera naye n'ekiro ekyasinga okunsendasenda kwe kuba nti nali nga waakusobola okugenda okutwalira abaana bange ekyokulya oba n'okubalabako oba batumira omuntu yenna abeeko obubaka bwabatuusaako singa nabanganga ndiko kenfunye nawulira ddala ng'ebigambo ebyogerebwa mu mutima gwange byo byennyini ebisaanidde omwami era ddaaki ng'ebigambo bino abeera abyogerako bwabanga omwami agaanye okuzza mu maka tubeere ffenna awaka wange nakkiriza era nsijjukira bulungi ewaka saasiibula neetwala nzekka nagenda n'obugoma si bubiri balowooza nti nyinako wendi kumpi kumbe nze ŋŋenze mu maka mu bufumbo obwokubiri natuukayo nabeerayoko omwami ono si yali obulungi nange gye nasookera twali tumusinga okuba obulungi kuba nze nga nze ennyumba nalina ewedde gye nazimba n'amaanyi gange eno gye nagenda omwami yali yazimba ennyumba naye nga ekisenge yamalako kimu ng'ennyumba teggwanga naye nga n'omuddo gwonna gwajumiramu good morning uganda ennaku ogiddemu ogivaamu n'oyagala ti ogiddemu owange kanzije

0: ate necho ekyo kula ntyo bobbi okendeze nokula obona akolo tokula kendereno namusa kona byantu oli
1: ana ibanda mwenna balamusizako bila mkama wafe Yesu Kristo abasalamu assalamu alaykum
2: alaykum assalamu
1: wa rahmatullah mwe bale nyo mwe bale dala okumpo mukisabuno yenze sentebe omulondo omupya yakalaira wegomba ali ekayonza injini ya gamusi apollo na tuso mukisabuno okwebaza radio yafe iyo busoge yo bashaba zinga okumpo mukisabuno nange okubanga njogera keri abalonzi eranje mukisabuno okwebaza abalonzi bekayonza bonna okumpo mukisa kuba kulembera mukisanja kino
2: isentebe tuulire kwensonga y'obuyibi obufuusi baana baliwo ebuuyeeyo ati bw'eitaka ati bwa bisolo ati bwaki obuyibi obwo katutandikire ku bw'eitaka eitaka liri kubula litya
1: eyanza neyanza ege obubbi bw'ettaka bufumbire nnyo wano mu Kayonza naye ensonga lwaki mpise basentere bano njagala okulaba nga tubulwanyisa nga twegatidde wamu ne banakayonza bonna basentere byebyalo ba stakeholders n'abataka bagenda tuyambako okugoba ekibataka mu Kayonza wano solo okukwatira wamu tulabe ensonga ezo tuzirokere bulungi solo teeza Kayonza yaffe
2: isentebe totukobaire eitaka lirikwibi walitya nibani abali kuliiba obanga mubaidde kuku bali kuiba eitaka liri litya
1: abantu bave eyo nibajja nibasaba ettaka nga balisabira waggulu eyo naye nga eno wansi abantu tebakitegeddeko atenga semateka agamba ati ettaka liba lya public land omuntu aliko alikozesa gwasoko kuwa omukisa okusaba n'akakiiko kegombolola aka area land committee kayina okutuula nekekenenya empapula ezo era empapula ezo nezisayiningibwako ne baliraanwabo okukakasa ng'ono omuntu yabaddewo yenanyini kifo kino yabadde akikozesa so no semateka ebemuwa obuyinza okusaba ekifo ekyo n'asobola okufuna ekyapa naye waliwo ababuuka awo ne bagenda waggulu ne basaba ebyapa eri ng'ate abantu ku kyalo tebabitegedde beze ensonga zenzize okutereeza okukolako n'okuŋŋaanya abataka bonna ne basetebe ebyalo
2: isentebe abataka nga tukaaliko bengejinga ne abakulembeze ab'ebyalo bale booli kweta abaawo eigulu ni ministry mabawandikira kuba mwe abatuukirira ku nsonga ey'obuyibyo bw'eitaka lwakuba kimena amateeka era
1: anti kati nkyali mupya nalayira juzi gyolwabadde lunaku lukulu era olunaku lwange olwokubiri okubeera mu ofiisi ndi kwongera okwetegereza ensonga ezo era nja kuba nkomawo olunaku lwa lwonna batangaze nsonga
2: kale isentebe ekayunga obuyibi obw'ebisolo buli oti buzaaliranwa oyingira yafeesi ate ensonga dikaaliwo ki ojakola ki abantu abo kulwakuba abandi baana baimu abo mwabezaalira ate iweyenda bululu muyinza okutya okuba kuba ku ekyalo gyakitebenkeza otya
1: yensonga lwaki mpisa abeero si b'ebyalo kubanga be basinga okutegeera ebyalo ebyo n'abaana baabwe bebazaala era bebamanyi nti oyo bamusongamu wadde nga tebanamukwata naye ngaera ku kyalo kubaako gwe bamanyi nti ono kirabika yakolagana n'ababbi basetere wano bagenda tuyambako nnyo okufefeta abantu abo ne badifensi b'ebyalo tulina ne system endala gye twagala okukola okulaba nga batisiti buli ku kyalo tuzaako oba eŋŋoma nti bwe babba ente y'omuntu kiri ekyalo kikuba eŋŋoma nekyo nekikuba eŋŋoma ekyo nekikuba eŋŋoma omubbi ne tumuzingiza wakati awo ne tumukwata ne tumusuza ente ezo ate ne tumukwasa banamateeka ne bamukolako
2: kale ka tubendeze olwekubaano olulungi tubidde abegeita ku mabuli geifa gandi
1: kati ensonga endala gye mbadde ndeseeyo obukyafu mu Kayonza bungi nnyo ntambudde nga netoola egombolwa lino ng'anoonya akalulu naye ndaba ng'obukyafu buyitiridde ate abantu baffe banabeera bakyafu bagenda kulwala ebanalwala bagenda kufa enkyati tujja kuba nabantu banatulonda nabantu abagenda okutulabirira n'okutulira mu bigere abantu baffe bafudde nga bakyali bato twetaaga okulaba nga obukyafu buno tubugjawo bukwatagira wamu n'abyobulamu tugenda kulondola maka ku maka center ku center kubanga waliwo centers ezimu ezitalina toilet omuntu ng'apangisiza ennyumba bafumbirako emmere bwetuyita obuwoteri naye ng'emmanju talinayo kayu twetaaga okufefeta buli kifo okulaba nga buli maka galina akayu buli bizinesi erina akayu ate nga n'obukasasiro ono gwe bagenda bamansa tugenda kuleeta containers bantu basobole okukunganyiza omwo kasasiro
2: nkale eyisentebe tudde abegeitaku
0: oyo yesentebe weggombolola lya Kayonza omulonde nga atunyumira mu mbeera
3: kale tweyanziza kyaze medi mu disitulikiti ye Kayunga mu igombolola ly'e Kayonza ku kulondoola ensonga edo

0: yange yonka ne elimu
1: Aye kasita kulude mbasi atuino ngwele bulungi mba nene da tukubire ku MC kubanga mpulire ka video yako nampani aye tubireke chochimala
2: buno bwa kabwa kula bla basebo ne banyabo abawulirisa ba radio kaga Busoga Royal Radio eri abafere abalita penga ku manyengo gaife bata ku butambi ngabala ngambo bagaba loni ede sente ni loni eda pichi tubala bulani sekula bula yena yena nti abantu abo bafere baida ne kigendererwa ngacha kuba naga Iranga abantu basinzo kosebwa mu mbereno na abantu bayifa abeyiganga n'ebitundu ebirira inewo kale no lwecho tubasaba mubebe gende deza singa muulira abantu bano ngabali kwerangira ku mayengo gaife

0: mikono mulika inzo kubanga achebase kisera kijja kutuka azukuke ngabatambudde boba maze okutambula nolwecho tukukubiza kwate emitwalo etaano jango wandise omwana ngenda kunyonyola basaliz nikansoke mbabulire kosi okebere muzino zenjogera mulimu kosi gwe joyagala esoka tuina catering and hotel management muno mulimu ebintu bingi ebya hotel byonna okola cakes zembaga okola biscuit okola buli chakulya kyomanyi bino biri mu catering and hotel management tuina course endala eya hair dressing and beauty eno ya bya saluni omuyiza ayiga okusiba enviri okuzikola okuzisala naayiga okukola ku skin y'omuntu ku lususu naayiga okukola ku mugole naayiga make up naayiga okumusiba obulungi nnyo omuteekako bino ebiteeteyi kadaali naayiga okukola ku njala kwegamba akola ku muntu yenna n'amutanga ateredde nga bw'ateekeddwa okubeera tuyina kosi endala eya tailoring and fashion designing eno kosi erimu okutunga naye abatuwuliriza twawula okutunga n'okugezaako okutunga
1: kusambasamba ku kyalaani ya
0: noyiga okutunga ebiraka noyiga okutunga uniform nogaa ntoyiza okutunga please toyize omuntu ayize okutunga olina okuba ng'omanyi bino n'okusingawo ng'omanyi okutunga empale ne sati skirt blouse ebitengi gomas emisanana emishanana ng'omanyi okutunga busuuti z'abakyala ng'omanyi okutunga esuuti ez'abaami ng'omanyi okutunga gowns n'ebirala osobola okutunga engoye gowns zino ez'abagole osobola okutunga engoye z'emperekeze gwe tuyite omutunzi oyo ye mutunzi agaggawala
1: nalabye wana abantu abadde bagenda okulayira nga banoonya esuuti nga buli omwana onyana amutungira naye nga byakukaaya nasobola ne bayihumbira ku byala
0: yes kati waliwo amanyi ekituufu abamanyi okutunga amasuuti batono kyokufuula babo bali ku market kakati omuntu atunga esuuti ng'asobola okugula matiriyo n'ateekamu emitwalo abiri n'amala esuuti eno ejja n'agikola muli akakadde kamu n'ekitundu ne mukoma mu kakadde tomwepankirako bakola sente katuyina kosi endala ya art and design enerimu okukola ku mikolo okutimba ku mikolo era kati oyogedde kubaalayidde abantu bakoze obubaga nga balina abatimba emikolo gyabwe okutimba ku mukolo okukola necklace okukola earrings obusawo obw'abakyala obulungi obugatto tuyina kye tuyita tie and die ogula olugoye nga luli plain n'olufula kyoyagala oba kitengi oba kiki banabaana bakola ebintu bingi mu art n'olwekyo eyo nayo kosi weeri tuyina kosi ya motor vehicle mechanics abalagi baita automotive kati ffe waffe omutindo gwe tuliko si gwa kuteeka matu ku bonti ya motoka kuwulira nti motoka etokota boli nedda tuli ku byuma bikali magezi kabwidi bwidi awo ffe wetuli kakati bwotuwa omwana agenda kuvaayo nga buli kika kya motoka asobola okukikola bwe tuvaawo awo tulina kosi yokukola amasanyalaze gano agawomeme kati edisolo amasanyalaze gano gano agava wano ewaffe ekiira wano okugawa yalinga ku miti gawa yalinga mu bizimbe kugakonekitinga awo tuli balungi nnyo ne tubeera ne kosi ya mechanics oba repairing radio tv and phones gana amasimu ma tv ma radio ufa byonna ebyamasanyalaze eyo kosi weeri ne tubeera ne kosi eyabyamazzi gye tuyita plumbing amazzi gemulaba mu tawuni eyo gatapu ng'ogenda osumula busumuluzi amazzi gajja oba gemulaba mahotel noyingira nonaabira muli noteekako aganyogoga oba nogamanjagala gokya oba agabugumamu katono abaplamba bebakola ebyo abo tubatendeka tutendeka abazimbi building and construction okuzimba wano wentudde ndi mu kizimbe kya kalina abayizi abaffe betutendeka tubatendeka no kubanga baso bolo kuzimba zikalina sisi boys quarters
1: Tumigiriza just muntu kuwata kumuhiko
0: nede tumigiriza kubira inginia
1: kuzimbira dala
0: inginia wede figo tufurumia
1: ok
0: tuina kosi ya welding wanabana bocha enzige nungi ze bay gate kanyina mkwanu kwanga ya guze gate vanangi ya juguze nene kuliko na akatona akagendera ko milioni abiri musango ne ye kikuru mu byo nasema bad design aji design za atia kati ebyo byona biri mu cent twina kosi yobo so misabwa nasale nasale teaching abo tubalina era tubatendeka bulungi ne bakola ebigezo bya makerere olye nokaba mwana wange nali agadage ne makerere mutuwe ibigezo agena kusoma kusira basi ya makerere ugeza akulemi ya makerere ibaru wafune ya makerere katitiche chikuwabi ya chifuba
1: wanibadile muka hao nasale
0: nasale teaching wako ya baso misaba nasale ibigezo okusoma baso mena ku excel nenga baso mabi ya makerere ibigezo wako labi ya makerere ibaru wafune ya makerere ibigezo wako ya ku excel nenga bi ya makerere kakati guya bikira chechifuba ngulwanagana kuduka gena makerere obo liyao nga nesente tozi inze atenga ekseru yete gese okuwa basari noluecho ugu mkisa gukoze se tu inakosi ya journalism radio weribo tuka yoro jajira banga oyogira nga nabali weru wa excel ebitundu byo nebitulirani nga bakuulira
1: zatero gene yonze nali banyumiriza no banyumiriza
0: owe bali nnyo
1: bana bali ne bitone abana basomeseddwa kulira mwana afulumye dobozi nawe noga yes
0: ate excel bobo tuuliriza gwa tuuliriza joli toloza nti kasomero nti walwa akantu kali yawo omuntu yakayiyiza kati ali wano ayogera nidda lili tendekere lyo ku matendekera gasinga obunene mu Uganda tendekero googling agenda ku Google teka mu Excel Vocational Training Center kalule bombo gena tulaba kakati bobo mazo kuulira kosezo kati wamala senior 4 oba wamala P7 wamala senior 6 oba tuwafuna na mukisa kutuka mu P7 mwena government yabategekera era mwena mwina omukisa ogukola ebigezo byayo ya debaruwa zaukana ni mwina government yabategekera nolecho mwina excel ebatwala senior 4 P7 senior 6 satu kakomi P7 nyine emyaka emeka 15 abiri asatu ana atano nkaga mwina muli baddembe kujja okujja kwa 12 13 tajja kachita gane bugomoli ya mama kasule na ye bambi kabiringa kabuguma buguma mukachali kato kubanga eno twali agenda kole zango ye kachabulamu ne watu ka miaka 15 wadembe kujja miaka 2 wadembe era bana be 15 tubaawula basula bokka kakati awo kamvewo kambongere na bazisa mutugende ku basali wano yebabo byo mutwe basali babo byo mutwe namba ze simu kanzide mu
1: 0705567 15
0: olaba bana bana abazungu bakono kale endala eri 0755
1: chinana musatu
0: chenda mumuenda nsambu mumunana
1: 0756839978
0: era singase noti yakubye mbade muzayo bungereza ono tugende ku MTN 0763 nsambu mumunana
1: nsambu na munana
0: nkaga mubiri
1: nkaga mubiri
0: abiri mumuenda
1: abiri mumuenda
0: na uye jituwa baso mire wabitandise vyoluzungu vimalirize
1: 0763 78 62 29 MTN number yeyo
0: kakati basale
1: basale
0: kansubire nti buli muntu awanu njagala wetegereze waliwe nakweza omuntu yaze na tutawanya nga gamba yawulira ye yawulira mitwala 5 juka kati njagala twetegereze abatuuliza balungi tuulize bulungi basale ya ferimu ebitundu bino ekisoka ekitundu ekisoka bwe tukuwa basale okujifuna sasuli mitwala 5 nitukuwa form jojuza era form hiyo neterekebwa mufailo za fe ekakasa nti tukuwadde basale era form yenu ujitwale ni chairman na kukonira ko stamp form yenu tujikuwa tukuwera ko lupapula lupapula runo luliko byonna nga bwe bitekeddwa okubeera kuba tusooka nako bikubuulira ne tukunyonyola n'obitegeera chokolu papula luno olukuuma kubanga sente tezikyuka okutuusa nga kosi yo ewedde olupapula luno lwe luliko sente zojja okusasula paka kosi nga ewedde kyetufa tukugamba lufune lukuume ekirala basali ya fenu ekola emyaka ebiri kuba kosi za fezo na zimala emyaka ebiri kakati necho mnyambe mchikwate bwana okumanya nti kosi ya myaka ebiri ne basale gena kukola emyaka ebiri tugenda kumutendera omulala basale eno ya sente mmeka basale eno nitufakti kanchigate bulungi basale eno ebera ya kakadde kamu ni akakadde kamu tukawuzaamu emirundi ebiri
1: okay
0: ausike kijjo kuvayo bulungi
1: kivudeyo bulungi
0: basale eno ebera ya kakadde paka ngomaliza okusoma ni tukawuzaamu emirundi ebiri
1: je myaka ebiri
0: omwako gusokoleete emitwala 5
1: okay
0: ngoli mu kisulo nga tukuwa ekyokulya ngosoma
1: mitwala 5
0: omwako gusoka
1: kuliko ekisulo
0: ekisulo
1: kuliko okusoma
0: kuliko okusoma
1: kuliko okulya
0: kuliko okulya kakati omwako ogwokubiri era noleta 5 gali nagono damu ngo omwako gusoka bwe gwabadeera nogasasula ngera kuliko okulya
1: kuliko okusoma
0: kuliko okusoma kuliko okusula kakati emitwale ja 5 emirundi ebiri sikeka kadde omwako gusoka 5 nogo kubiri 5 akukika kadde.

0: temwe kwasa. Omuzadde ovunanyizibwa okuwa omwana obuntu ntu obutono tono bwayina okozesa mu class. Bwabatunga omwana jamugulira makansi. Eye 15. Omwana jamugulira lukoba olwa siringi 10 tape measure. Omwana ojamuwa oba kigoye kyonno bakisuuka kyagenda okuyigirako okusala asala n'okutunga tunga ebisigadde gye biri n'ebintu bwe biti ogenda kubimuwa si byaffe. Waliwo ekirala, omwana ono tumwetaaza limu y'empapula esife tugenda ogimugulira muzadde yeggwe. Omwana ono tumwetaaza sente z'obujjanjabi. Kati omwana avudde na mayingo, omwana avudde palisa, alwadde omusujja malaria, oba kale alwadde typhoid, oba alwadde kale chi, oba senyiga kof, omwana tumugambe nti linyo deyo e palisa.
1: Kibadde kikola.
0: Omwana ono jamusasulirayo 5,000 egy'okumukuuma ng'alwadde. Tulina abasawo, ne bwe bigaana tulina amalwaliro amanene gwe tugenda okutegeezaako nga ddala omulimu ffe tumaze okugutambuzaako kitusobola. Abaana baffe tetubawa panado okujjako nga yeetaagisa. Ojja kusanga ebifo bingi nga bagamba medical fee ng'omwana bamuwa panado. Naye nedda ewaffe oba yeetaaga genda ku macupa oba biki tubikola okujjako bwe bigaana era n'amalwaliro ewammwe gye muli abatuwuliriza gye gali galemererwa ne babasindika ate malwaliro agasingako. Kye kyokka. Kati ebintu ng'ebyo muzadde si bingi nebyo bisigala bibyo. Kati bw'oba obitegedde tukusuubira okujja okuwandisa omwana kubanga okusembayo okuwandika kwennyini tujja kusembayo nga 4/7 kuba tutandika okusoma nga 9 8. Kakati jangu kwata 5,000 ojja ofuna ekifo. Kisoboka okuggwaawo, bisobola okuggwaawo kubanga nkugambye Mubende, Gomba, Hoima, ebyo ebifo byaweddeyo. Basale ze twaba wazaaweddeyo. Era bw'oba wano ng'owuliriza ng'olina omuntu we Mubende, mugamba agendeko ku ofiisi enkyola bw'ana afuna basale. Ofiisi gye ziri nzigule ne basale zaayo ze twagabayo zaaweddeyo. Twasigaziza Jinja wane Bugembe, Masaka ne kusomera kwennyini e Kalule. Abatuuliriza, basale eno bw'otuula bw'oti n'ogyawuzaamu, omuyizi buli mwaka abanga asomera 16 mwaka 7 n'ezigwamu sole buli taamu. Yes,
1: buli
0: taamu. Amazima Excel twatandikira ku committee based organization naye ne bw'wetegereza mu tawuni ze mubeera eyo gimubeera kizibu nnyo okusanga omwana wa nasali ng'asasola 5,000.
1: Kizibu
0: neffe tukugambye wadde oli mukulu tukukkiriza 5,000 jangu atobere ne mu kisulo tukuwe n'emmere
1: ate omuntu omukulu nga wataddaawo ekyokulya
0: ate nga n'okulya n'okubakyusizaako tubakyusizaako. Abavubuka mmwe abaagala ebyemizannyo tuli balungi nnyo mu byemizannyo ate era nga tetukomye mu kutraininga mupiira gwa bigere na gwa kubaka niye n'emipiira gine gy'e Bulaaya DSTV weri mpozi asa negenda kuba ku Sunday Champions League
1: basambalwa
0: mukaga lwegenda okuba ekuba bukubi kati kakati ogwo mupiira ebyo bwe bityo byonna ewaffe. Abaana banyumirwa MDD Music Dance and Drama bayina band nga wala ba Frigo band.
1: Abaana bayina ebitone
0: leisure time yabwe nga bamaliza class bagendao.
1: Yenge ekyo kyanyumirwa era
0: kyanyumirwa kimukuuma mu ifo ky'okudduka n'agenda ayononeka n'apaaluuka katuule anyumirwe kino. Ekirala tulina eddiini ku ttendekero lyaffe abakristaayo basabira ddala era ne kosajjo babadde ne bishop. Abakatuliki basabira ddala era ne bafaaza bajja abakulisita abalokole abadvent abasiraamu era eggulu babadde mu kusala bisolo n'eleero bali mu kulya nnyama. Kakati eddiini zonna wali tuziwa ekitiibwa. Lwaki omwana bw'aba taliimu ddiini

0: atamanya jiavude atomuntu atamanya jiavude ni wali abatamanyiyo
1: buterevu
0: ni jagendira abatamanyiyo kati tubateka teka abazadde tubakirizo okujja ne mulambula ko kusomero usobola okujja no mwana ne mulambula ni mwe wandi soba ni mute wandi saninga mulambudde ko tetu inabu zibone echo osobola okugenda no searchinga mu ministry tulioke nichi kuyamba kyo kuteka omwana awantu ngebikozesebwa tibiriyo nebyasomye nebitatuukirira nebbaluwa naafu nenfu muletedde abaana okwetamwa abamu bali ku byalo baliyo bakuba misota kubati basoma bulungi kati abalala balowooza mbu bwe bibeera bwe bityo kumbe ono tiyasoma yagenda n'amalira obudde ninga tali mu kusoma kati batukuwa basalenge eno nti omuyizi ajja kusasula emitwalo ataano tamwe omwaka ogusooka n'omwaka ogwokubiri mitwalo ataano kekakadde omwana akole kosa ajimale nitukugamba nibo batosobola sente zino mulundi gumu tugenda kutuula ozireete mu bitundu nakyo nekikulema kubanga ekizibu kyolina okyalowooza nti omwana we ayina okusoma oluzungu olungi kakati kale bw'anaasoma oluzungu olungi oyagala akole mu office ani go wategeregana naye agenda okutegekera omwana office gy'anaasangawo yono golooza n'anaategekera owoye tayina babe naye kale omwana we ye bw'asoma bino eby'emikono taggulawo office ye kampuni nga nyingi ng'osanga omunene atudde muli nga n'entebe yeewuba ne ka esika muliko naye nga kampuni ekola bukozi bintu mwe mulowooza mbokolera gavumenti kikulu mukimanyi nti mu gavumenti mulimu abakolera emitwalo ataano
1: ye bali bangi nnyo
0: bangi ne katugende ku mekanika wa rediyo olunaku kakola emitwalo esatu gyokka akanika y'essimu emu ne rediyo emu omwezi gy'emitwalo kyenda katugende kwatunga engoye olunaku katungeyo goma seemu eri yadde yaddeko emitwalo etaano omwezi y'emiliyoni emu n'ekitundu naye njogera ebyo makanika wa rediyo n'olunaku asobola okukola emitwalo amakumi abiri n'asatu kisinzira kiki kyakoze mbawa byakulabirako tosobola kungamba nti omukozi wa gavumenti okujjako aba top leaders ne bano abasooka nti asobola okusinga n'ebyemikono nina emotoka yange ebadde efunye obuzibu naye yafunidde obuzibu nabadde wala gye nabadde naye oli yaŋŋambye nti okuntereza yabadde efunye ekizibu muyingini taboyi yabadde efudde naye yaŋŋambye ebintu bingi nga ndaba ebimalawo miliyoni nga munaana naye singa nabadde sirina be nyinza kukubira ne mbagamba mu kino kye kifudde mu kireete mbadde nja zimwa naye nga tabo nagiguza emiliyoni satu n'ekitundu naye nga yayina ebiralalala byantaddeko nga nyina obisasula abaana babayiga okanika yingini omuwa ebintu byonna ebyetagisa okuteeka mu yingini naye nga yerebawe oba sente z'obukozi ziri wakati wa miliyoni bbiri ne miliyoni nnya nga n'ebintu byaguze buli kintu akinako enjawulo wakiri ya mutwalo omutwalo kakati muleke abaana bagende bakole sente abazadde nammwe munyumirwe abaana bammwe anti tugamba nti enviiri enzirugavu zezikolera enjeru obuvubuka bwe bukolerera obukadde bw'otategeka mwana wo nga bukyali mu maaso ogenda kubeera bubi kubanga teri ali kuyimirirako ng'ensi ekunyiga ojja katoose asobola okwewereza ne tayimu egenda kutuuka nga weetaaga abakuweereza naye nga wabategekawo oba nga tibaliyo enamba za Excel Vocational Training Center
1: 0537 83 9978
0: nga sinaba kongera namba ya simu ndala abasajja wano baleka batulimbye mbu omuntu asoma ebyemikono yatayina magezi
1: era bwe kyalinga
0: naye mbu omuntu ayina amagezi tasoma bya mikono omanyi kye baali bagenderera tuleme kukola research kuvumbula na kukola bintu by'amaanyi kubasinga bwovola ba first world war ne second world war basinga kutujjamu abo bibala banganga bagezi ne babatwala mu lutalo bafireyo kati feno batulizavinga tuli kataleka abwe
1: abasigala America bebayiza America
0: bali eyo baba terekeyo munda ba black and Americans bakole mirimu emitirivu ebizungirizi biki nyina ne mukwanu gwangi in fact era njya kuba nayinga mukaga omwezi guno okugenda kutandika ali mu company y'ebizungirizi mwakola muna Uganda wawano na ye batu bika katambala tibagala tutegere era buba kugamba nti abataina magezi bibagena mu byemikono kati webuze wabwe tibazimba kubango okuzimba kwa bya mikono tibakola ngoye tibambala tibambala ngato tibaina mamotoka eno batugaana okubikola eri babikola babituguza kakati eri mu Buganda baina olugero lugamba bwe ntambula ne kimera nga tuteesanga mugamba kimera tugenda bakazi batujoga tudeeka tubakube bwe tutuuka kimera nga ayingira mu nyumba ye tugambe tuli ku mizigo tupangisa nga ayingira mu rumu ye nga nange nyingira mu rumu eyange nga tutandika okuyombesa bakazi baffe nze nga nkwata omuggo nga ntegekawo ekintu kyengendo okukuba emiggo nga ninga kuba omukazi ninga gwe kimira ate mwatu okola ensobi nga gwe okubira ddala buterevu omukazi owo omukuba nze nkuba mufaliso kubanga kati gwe nkutomeza kati n'abazungu ekyo kye baatukola baatutomeza n'olwekyo mbegayiridde mukyuse endowooza enamba y'okubira ya Excel 0 7 0 2 5 5 6 7 1 5 twina MTN 0 7 7 8 7 8 2 2 9
1: tujidem
0: 0 7 7 8 7 8 2 9 2 9
1: 0 7 6 3 78 62 29 29
0: kakati gwe atuuliriza wano ebugembe twakutera office nga tukusasira olugendo lw'okutambula okujja e Kampala ne bw'oba osobola jangu buterevu ku ssomero naye bw'oba tozze ku ssomero ng'osazeewo obugembe tuli wano ebugembe ku kalina eyitibwa Moses and Sons bw'oyimirira bw'oti ku ttoto ebugembe opposite ojja kulaba eyo kalina n'ekigambo kya Excel waggulu ojja kiraba ku kalina eyo yingira yambuka waggulu ku mwaliro gw'okubiri second floor room number 2 tugenda kukunyonyola bulungi mulimu omuvuuka mulungi ajja kunyonyola bulungi malo bitegeera osasule sente bw'oba osazeewo okwewandiisa emitwalo 5 akuwe gye tuyita admission form kitegeeza ofunye ekifo akuwandiikire kera akutegeeze nti otandika okusoma nga 8 omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana era agenda kukuwa gye tuyita fee structure eriko ebyo byoteekeddwa okujja nabyo ku ssomero era kwe kuli ne sente zogenda okugoberera okumala emyaka 2 ng'osoma kosiyo sente ezo tezikyuka bw'obanga tosobodde kujja wano bugembe ku Moses and Sons tukwaniriza ku Excel ekalule jangu mu Kampala genda mu Namayiba Park osobola okugenda e Bwayise obe Natete linnya emmotoka ezikwata ku lw'ebbombo bagambe ngenda kalule kutendekera erituba Excel bagenda kutuusa e Kalule. oja kutunule chenguru wo watu waguru olabe chipande cha xero bajana chikulaga era kuchipande cha xero wenyine awalo ne chipande cha president yambuka direct ku gate yesomero ekuba uri kutwala butelefu ku gate yafe oyingire ujitu kukuliku uliwadembe kujja kulambula uliwadembe kujja kubuza kubitegera no deni wetegeka okwe wandisa kuri giri mitwale 5 na ye basa leno jituogera oba jetuba nyonyola kakati tujiwo wa kisulo yeka boboli wadde eno basa letoliko ya wa kisulo yeka
1: boboli no muntu wali okumpi kumpi awo mukalule bom gaje yagalo okuvira
0: yes
1: gwetoliko kubasa
0: toli kubasa leno
1: okay
0: yes so njagala kuba kubiriza no kuba jukiza ndi ensi echuse mikwano ensi bwe twali tujimanyi bwe twajimanyira kakata mazimedu sevudewo ne tusobola okujigoba ne tujisanga ne tulina bogenda kujigoba nga tuwetegese era nga togoberedde mbademba nyonyola ku kosi ze tulina ne nkugamba kosi ya catering and hotel management kosi eno nkulu bw'ogigoberera omuntu okubanga asobola okwebekingira emigati okwebekingira cakes zembaga za birthday n'ebirala omuntu ono basobola okufumba emmere ya amawanga gonna kye tuyita continental dishes omuntu ono bwabanga asomye afuse mu kugwa asobola kukola mu hotel yonna eri kumutendera gonna ba five star whatever ng'omuntu ono bwatyo bwali tosobola kumuvuganya tasingika omuntu asobola okukola ku bagole tugeze mu bya saluni wachiri katugamenti buli weekend kakole ku mugolomu akakadde enako ezisigadde kakunganye buno ne buli weekend kafuna akakadde omwezi abajja kufuna milioni 2 ojja kusangana abakozi ba government banji abanene ku ma district nga sente zibafuna na abamuti baziweza tuogera ekisembayo ndikale kafuna omu ne hata solo nokufuna abasatu butugenda ku mutunzi bachala mwe bamimwe mumbuli lengoye wezidibira kuba mwenna kati nkakasa mwambadde
1: twali alivoyerere kati
0: era njagala omuntu ngambe nti olugoye tirulina katale omulundi oguna dako ngenda ba wa sente ngenda ba wa sente okube simu otunyonyola olugoye bwetalina katale nkwataka kadde ka sente nkakuwe nga nense kusembye ntengo itezini na katali boma lango gamba bantu wali milimu otunga wadibye nengo yezo totunga kati milimu tijiri wani ya gambi ndi abatunga tibaina milimu batuke kabe bialani ulabu bwana tibali bize genda yo kati gwe chikubuzi ze milimu ndo uoza yo ababi tegere bali mkola gena mgalaji tuina kosi wa makanika gena mugala julabo ba kati tibali nesawe ni waliye bali mukanika mama toka kati gugame milimu tijiriwo atena we unyabamu abagante milimu tijiriwo kati gwe bakanikira ni moto kaserani de kukubo akanika tamulaba nti yali mukola kakati yaga tibali milimu choko omuntu ali mukola ku yeye nyini yagabye no mulimu
1: ne yagame milimu jyavula
0: abalala bali mukuita mujango nyaba amasanyaze gacha nkalanye mchanyaze gangi mtu wali milimu kati waluwe bintu banayo tuno kutula ni tulowoza kati olabye bizimbe bisituka buli kiseera abo bonna bali mukola sente ebibuga ne bitaba bibuga maziga na gap abantu bali mukola mazi ba makanika ba masimu buli lunaku bali biza ba masimu ma radio ma TV emirimu weji ebibyo nabyo nyogera excel ebirina kosi nyingi ze tulina naye gwe ani yakulima titeri milimu era lwakyo kiriza okunyigirizibwa kale tukyalireko jangu tuogereko nawe muzadde bino byenyagala okubasaba nga njagala kumaliriza program ekisooka ti mutuwa baana babbi omwana ogumanyi nti mubbi tomutuwa kuba omumanyi nti mubbi katobanga amusindi senti gendo gire ngobba kubali tomutuwa oyo mubbi mwesigalize echo kubiri omwana wo anywe enjaga na yeto mtuwa oyo mwesigalize kwanga fe wafe eneyisa chikuru edini chikuru kakati ono mnyuwe njaga aiza no kuata peva na aji kuba mune na amuta omutu uerachi kwa nebono omutu wane tumumanya tugenda mukudiza omubi bwe tumumanya tujia mukudiza fewali omuyizi buli omamu buli omuyizi alaba muyizi munenga muganda we chiche tuwa batekamu ateno munete mulowoza ndika somero katonungabu na igodo kusoka nida katika mocho ukulabirako tuatikide rukumi mubi satu na haba guamu mugo kusatu inakuzo mwezi ugade guwa kusatu inakuzo mwezi mukaga mwatu ulira kuredi yenu ngatubi uweleza live mwatu la kuma TV tende kiru nipo tukugama nti jangu tukukuatireko techitegeza nti tuli mkuyaya na nyo neda netukiriza govoli bulungi ngosobola byonna mazima olwa tabisobola byonna nga yeta go mukono go muntu omulala fetugenda kukuwa mukono gwe atwetaze tuteketeko mwana waffe bugenda kuchincha ngechalo kimwesimisa timwatu kale twale tusaga choka kale labagundi neinga batani ko kubyogera ngalobazukuka go wazukukadda nulecho mkwano gwa fatuliriza basali ya fegenda maso tuli mukuandika enchalo akutano wetuli tukola kuva ku mande paka lwa mukaga
1: ngisebo
0: jangu ofunire omuyizi wa fechifo ataniko kusoma mugo munana nga mwenda naye bano betuandika mbajukiza beba semba yo omwaka guno tetugenda kudda mukuyingiza nga tumaliriza bano
1: okay
0: tuli kuyingiza olusembayo era zino ze basale ze tulina ezisembayo kati gwajetaga jangu bono sigala ngo ine kirozo ntina ndaba abantu bawona atika nkulire mwami kimira bwe bali abamu
1: abasinga
0: baje sawe sembayo nge bintu biwedde wone bakaba na amaziga
1: kana betu agale ebiwo kulira kasembayo oga kalisenga na manya
0: ngate ya sose yasinzo kutwala ekirungi ate nojianga kasemba yoke kaliwo ate nga chiwatu wachi alichance nuluwecho maliriza programu eno njagala bawa namba za masimu mzemba sibule njole kereka lule ngende nkwate echuma ebyuma ntendeka abana bafi enamba esoka 0 musanvu itano mukaga chinana musatu
1: chinana na isatu
0: chenda mumuenda
1: chenda na muenda
0: nsambu mumunana
1: nsambu na munana 0756839978
0: eyo kubiri 0702
1: 0702
0: 5555 nkaga mumusambu
1: kaga na musambu
0: 15
1: 15 0702 55 67 15
0: tuina ni M10 0 musamvu mukaga satu
1: 0 musamvu mukaga isatu
0: nsamvu mumunana
1: nsamvu na munana
0: nkaga mubiri
1: nkaga na ibiri
0: abiri mumuenda
1: abiri na muenda 0703 0763 78 6229
0: Excel Vocational Training Center tuli kalule kulugudo olugenda ebombo linetendekero lya kamala emyaka 20 tendekero lya manyi line ebisule birungi etendekero notu akatikira abayizi baffe graduation ziri 13 lili registered twa registering the Ministry of Education and Sports etende kilo ya fe li na center za ebibuzo byonna era ne center ya Makerere University tujirina njaya kumaliza nokusaba abazadde abazadde abatu wadde abaana kale kansokembe baze mikwano mwe bali nnyo atera kanzire mumba sabe abaana bafa bagenda okumaliriza ebigezo mu mwezi ogutandika guno gumukaga tuyimirire nabo tuleme balikira kubanga bamalirize miaka jabu ibiri jigwako tetwagala te kusawe semba yo omwana omu disappointing lwana nga bosobola Umwana mkubile kasimu mugumye muteke teke. Akulebi gezo. Abimalirize. Enchabele inginia. Otandike mama. Oba tata. Okulianga koku mugati okuliko kabata. Oluwaru mkubile akuweleze mitwale kumi obatano. Apangise moto kakudu soba akunonele muyiye. Tekera tekera obukadde bongo teka teka abana bave mabegawo. Nego bonete kateka, nota teka teka bana, ogenda kadiwa. Ngatocha ina manyi getasa, ngabali kutasiza wabali kerira, nebabira ngatiba ina mugaso munsi. Njagala bagalize mikisa ja Katonda okubera jemuli, njagala basaba okukola ennyo, Katonda abalungami, abafuule abomuwendo munsi, okusingira ddala abaana bammwe, babagase, mubiseera bwemuna bammwe beetaagira. Nze Shafiki Mwanje, director wa Excel Vocational Training Center Kalule Bombo, kamba agalize ekisere kirungi Katonda mulungi abakume mubere bulungi.

0: Fanta.
1: Yese ba iganga.
0: We wale otu weleza.
1: We wale kuhuli lisa DJ Fanta.
0: Kidi yote febatize.
1: Kale, we wale kuwa ngoli yonko. Mena wajoli, Busoga weyo.
2: Nalusi tuwe sikira bro yengi.
1: Ya man.
2: Okobotia.
1: Ndi wanonzila tabu okobotia.
2: Olikiri ni bulu njoti.
1: Ndi bulu njino.
2: Babu waero tusa kaitecheme ta kamuani.
1: Kano kamuani super.
2: Mute lefogewe mkisa masi asio kubwe usanda luhuka. Tasu soja mtu mire ino wali wana wana ave kubite.
1: Ebale kubwa ngoli. Hello.
2: Hello.
1: Wajisebo.
2: Lefogewe mbanga Franco na Angala.
1: Ena Angala. Ekarilo.
2: Ikale na Angala.
1: Hey.
2: Tuliku.
1: Kale mbataka kusa.
2: Yes sir.
1: Kale. Mwe wale kubayo nga mlikuli sabade DJ Fanta, Mr. Vibe, Situwe Skida, Bolo Yenge. Abana abebu tende mkoma mtia, mko chopa, mkobo otia mnangi. Mwe wale kubayo ngoli ulisa DJ Fanta, Mr. Vibe, Situwe Skida, Bolo Yenge. Hello!
3: Owe kitivu.
1: Ya man!
3: Mwe wale kuweleza.
1: Mwe wale kuli sabuso garoyo.
3: Haa, entali mbalero baba.
1: Yee!
3: Aka mwani.
1: Okay, idia hako.
3: Ako nkategera. Owe kitivu.
1: Wanjisebu.
3: Ono msaba mpala ni guna Maipi district nga vulido. Nkuenda nga wineyenda. Owe kitivu. Andiku baba.
1: Kale, webali kuba ngoli. Ngoli ulilisa. DJ Fanta. Nkuna kubuko ni nkubele wa. Joli kuba ngoli. Oli kulisa ready yenu. Ni program wenu. Busoga royo.
4: Fanta.
1: Ya man.
4: Ogemi musa musedu sinzile na kazi go.
1: Yesebu.
4: District ye manikikati.
1: Yesebu.
4: Ngo ino kuhiliza yoli musanda waka vile.
1: Kali, weba liku mpulisa mnani.
4: Antumire kumulala yunga.
1: Yesebu.
4: Shafiki kuboka aonti nkwenda ino ni muze isi nani na kazi tao.
1: Kali, sebu, weba liku baku ngompulisa. Kana mse kumena mwena aba mpulisa ingati muso wala kubamasimu. Mumliyo nga mpulisa buru njino. Mweba lino. Ba sent listener. Mweba leino, mweba lera kubanga mriyo nga mtu ulilisa. Kuchinana na umunana katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumwe. Bachali wangaba bode idudi yao mkoba mtia. Mweba likubanga mriyo. Password yukoba utia. Biga mansaifu kubuze kuhino batu jamu weekend nino kuidamu ku. Mchareyo hidi ninasa ininga uli weekend nino kuja kwa mama sira. Kistege deche nduwecho. Pozi na vireyo kuhidi. Aye, danino kuidaye kuhidi. Sikia bise da bia bidandali. Kiwa bidandali no joke ba mukuru sekoro bidandali. Ese kare bidandali a chiro le wende ba ikwede. Itabuze mbera. Abantu be wakawo mukoba mutia mbatumire ku ino. Godi bayomba. Bo tumira be kamuli, watumira ba wife, fotu wanu ifu wanu ba mama bo tutu balange batumire ku ino. Bamula bange mwena mchala mzafalu mchala hama ni mwena mbatu mire kumwena mwena ho mbatu mire kao mwena deino alikule in
5: alo baba
1: wanjisabu
5: weba lefanta
1: wena weba lekuulirisa
5: weba lutu kubaka mwani
1: atinga lukaka kuba
5: palo chintu joe lukusezile vlange St. Jude
1: yesabu
5: ndetu mea kushitimbaje za fonti weba lukujibaku Nati makule chintu yisa nti mweba luku ulisa Fanta.
1: Kali. Mweba likuba ngulio. Nguli ulisa Bolo Yenge. DJ Fanta Bolo Yenge. Tujalo nchinga kamwani kanu. Tukate kateka. Tujaka lo nchinga. Alikule ini.
5: Halo.
1: Wanji sebo.
5: Kutuweleza.
1: Mweba liku ulisa.
5: Anti nzisa. Nzisa kala fiyori wa bukayo bato sadi.
1: Wanji sebo.
5: Ntindiko wa. Tulimwana wa teta mkweta kwa fiyori wa teta wa bukayo wa tusadi.
1: Chona
5: kwenda kwa mkweta sawa tino. Atuwa te garanti champion ina tulitwa.
1: Yesebo.
5: Kona msuba iba ni chiringa na wandala.
1: Yesebe chiringa.
5: Antu kukwenda ino.
1: Zena ambeno.
5: Mbiyaku ya ta imana zena kakufoni yeku.
1: Zena mkwenda ino banange. Kari. Wale kubanga oliyo panange mkuba muti ya wako ilu mbanga veru sawa mbende ino buli mtu ngu uli walu sawa na mwe wale kunenda zena mbende ino mbibo na weze sitegeza omuntu gwe mbende ino wana mwe wale mbende ino weze sitegezo

0: omuchale ajira kubuje kulya idi mosukwito nga nkuwaira chi chobona watu berusa wambenda matha ajira kulya buli idi erusawa yaizene nko kabine isatu ngabuli wamu atibana twalira kufanta buli makati mwemerere bana twalira kufanta sobana aberusa wamwe bale ido menda areka yenge lokubera Ramuti, akwanti de kaone bulungi. Tandike mulimo. Mulimo abuti ano ku radio ngabye okenko ku munana. Ambuti wale. Wale isatu. Dai 10 18 18 ndala. Towa kutafu ibiri. Dadi be 13. Kuwaire ku endala. 14. Na waku future ndala. Dai 15. Hey, ndingi waidani kwa sigele nko kumunane ke. Ndingi waidani. Ndukizamu kaiwi. Ndingi waidani. Oh, maja flanka.
1: Flanka.
0: Eh, hey, natuwele dide ibidi. So kuti, omunana guno. Oje gira.
1: Hey.
0: Ndi kuenda kuri ya kenko ko, oruna kenko kaisatu. Zenka, mngegesemo kumbone. Kunche bakere, kunche bajensi kire bulonje. Njiri nga namba
1: ya kufa
0: nemi sana njiri nga namba ngati kulira kumere ai nga bantu abelusa abanange tidi naku aye bafu kamire mnambo naye bakwati baje kumboda aye nga mwebale abantu abelusa awamuna gwi
1: kola mulimo gwa mama
0: omulimo gwa mwakoze munje buli runa kulukuru aiden yorundi aida achaledi ndo zade ndo sekulevo Eye no sinika mchala wangere yoko wewe Eno abite vite kukuku
1: Buluna kwa jenga yoko
0: Eru saba mubo nani Yabela tukuo mtu walirenera Bana mwebale Mwebale ino biatu use Edi omuka ile Ziyada Watuweleiza Dada ziyada Umsenta watuweleiza kulekula Bana mwebale Era kulekulo yoyo njamuli ya bulu njinu Muli leuka unga kange Bulu njina atambuli Eh kule kulo yo we bale ino mna abate berusamwe bale. Bwe aliye mera twali akufafanta. Aliye mera musomesa big up musomesa we bale ino mnange. Ah we bale ino tuli basimu nabacha LC1. Mama wange LC1 we oweru sawa. Mnange bikuluma ayengera tuli basimu. Webale ino mama wange ide dosi wanu weru sawa wechi tundwe cho mkazi timu saada mkazi na nero si wanu wechi tundwe cho mama wange nkwende ino wanange webale ino webale vudiche mchatu se uche mbada ya eno wiki yone ya ayo titu kwenda mageni wende mageni wa iso chala Tini kuenda mageti, eda, mtu kukubida, olio wakati nzilayo. Tini kuenda mageni mosukwito. Esawe, tini kuenda bageni. Eda bageni mente, genda, aba nchalira chalira, ni mwe, mbatuwe ile ku. Mwumaze oba wa, kati, tini kuenda bageni, tisu bilayo, abo kuredi wano mbona maze oba wa. Sheki chivu minabula, ya sheki chivu minabula kuida na yu. Ye na njambu kwa laku. Nga mateke kwa edi wakati wakubati mwina wakua ogaba olembo wakua ogaba ngako gamba kwa kaidi tole wambe ito todi hidi alikulai
2: kwanji baba
0: oko wadaseo
2: ndiyo weba lukutu kumumziki
0: tulimukamani super
2: Akamani supa yata lumbwa
0: Yesebo
2: Unachia mani mzami rufonda Weba lukutu weleza
0: Weba leka ulirisa
2: Tukuenda ino novla mbuna vuna
0: Zena mbende ina mpulirisa mwena mwena
2: Yesebo
0: Weba lekuba ayo
2: Tulio
0: Kale yesebo Ulire mwana Ulira Bobolina ufa mganda wangenga Elimu kukukua akajira mkujitole kuulira